0: dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Cheytanur Rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs Asamadiya ñoo ngi leen di nuyu waye di am mbékté ak contenté ci dajéwaat ak yeen ci seen jotaay bi di plateau wajal magal gi tay nak ñi ngi ci am mbékté ak contenté ci dalal ci borom xam xam bo xamné min nañu ko lol fi ci réew mi min ko yit ci bitim réew xam ko bu baaxa baax ci yoon wi muy docteur Serigne Sambou Abdourahman tay mu wara and ak ñun ci waccay magal gogo xamna ñeek may dugg ci tém bi dama koy bayyi mu nuyo docteur assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum assalam wa rahmatullah cheikh abdul fatah ñi ngi lay nuyu di nuyu mbollem ñi nga xamne ñoy setan Asamadiya TV di ziaré bu baax nak suñu kilifa muy cheikh mahamoud muntaka di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko di ziaré ki nga xamné moy jëwri ñu liggéey bi di Cheikh Abdou Samad momit diko ziaré diko ndokkel ci liggéey bi di la sante bu baax nak ci dalal gi nga xamné dal ngeen ni ko ci plateau yu am solo yi nga xamné mom ngeen di wajali magal gi
2: jërëjëf docteur tay nak xamna ñu bokku ci tém yi nga xamné dañ koy wajalé magal gi jotaayep tay bi ñu bëggoon ko jëmele ci kurel yi nga xamne mo nek ci bir yoon wi ku wax yoon yu xamne ne bari na lol ay yengu yengu way rawatina ay kurel lu jëm ci walum daaira ay association ak yenen ak yenen xamna fi may ñeuk ñew ci yow moy soso kurel yoyu ak seen ay waccu way seen soso ak seen ay waccu way ci yoon wi nga defal ñu ci rek tuti ay leral
3: jeureujeuf Serigne Abdou Fattah japp na ne tam bi ngeen tan amna solo ndax waajale ko magal gi ndax ku wax magal xam nga ne kurel yi am nañ ci taxaway muy daayira yi yaakar na ne seen taxaway fess na ci te mourid bu nek mi ngi deg daayira yi bari na ñi ngi dund ak daayira yi mu doon lo xamne kon jarna buñu tollo ci waxtu yi ñu koy waxtane ko mu bok ci waajtaayu magal gi ndax ñu gëna xam seen taxaway gëna xamit li nga xamne mom lañuy jariñ ak lepp lo xamne ajuna ci daaira daaira nak buñ koy wax ku na xamna ne dafa bok ci li mandargal yoonu mourid tayit muy lo xamne buñu setlo njangalem serigne bi ak yarup serigne bi daf ci am waccu way ndax buñu setlo serigne bi ab liggeeyam dafa ñew ngir xettli doomu adama xettli jami waye taxawal lo xamne luy defar society bi la bo xolé ab njangalem tasawuf yag na fi waye serigne bi tasawuf bi mu indi nga xamne tasawuf jëf la tasawuf liggey la tasawuf bo xamne da ngay nek ci askan wi diko defar andi wul tasawuf bo xamne nit ki dafa wara beru waye tasawuf bi mu indi motax ci ay mbindam sax da ngay gis muy tuddu mbolo di ñaan mbolo amna defna ci fulku masu waliyakun waliyajud bi kulli harfin minha jama'atan khadimatan wa sunha di ñaan yalla mbolo muy liggey wa nga xamni jëmi mbolo da doon lu am solo ni ngi ñaan suñ borom na fi saxal mbolo muy taxawal julik salawatul khams bo demé sax ci hokal bukaw xam nga mang fay junju yi nga xamné yu munta ñak ci ku jaar ci yoon wi yi nga xamné mëno ko ñak bokku na ci ay andan himamu ma'al wafa'i bi sidqin fi al-ukhuwati nga xamne kon day melni ki dox ñum ci yalla and ak mbolo ñu bokku djublu way nga xamne bo xolé melokan yi mu wax ci beyit wo ikhwanun dañuy am ak mboko moy kenn ku nek da ngay def sa morom mum talibé ni ngay def sa bop comme ni nga xamne ni ngay def sa mbok ba nopi ngeen bokku yité lohum himamul dañuy am yité ma nopi nak kenn ku nek engagement ba nga jël nga respecte ko mal wafay waye kenn ku nek deggu ci la ngay def ak ci la ngay wax kon lolu señ bi ci ay mbindam rek da ngay gis ne mbolo mu and di liggey bok na ci liko yitel bok na ci limuy jaar ngir defare ndax ñu bok yité and kenn dañuy soññante dañuy degeerelante dañuy dimbulante nga gis ne mom ci bopam ci ay jëfëm yëmul ci ay mbindam waye da nga gis ne nim doxale nim nosé yoon wi sax dang ci

0: xam naa du des sax juróom mi rek ndax bala ñoo julli waxtu dana jeex. Li gën a màgg ci mayam nag mooy cër bi ko yàlla jox mooy al ubudiya wal xidma darajati kawni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi karamati kawni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi. Ci kamaalul ubudiya la amee lépp lu mu am nangul yàlla bañ koo boole ak dara ci la ko yàlla may ala in itaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axneytani bika ani l arbabi wa bi muhammadin ani l asbabi. Kamaalul ubudiya taxoon na dara doon toon ci kanamam dara du nguur ak borom pali tuuti lool ci kanamam ngir boromam mi muy xool ci léppam mu feeñ ci jamono joxe na xëre mi jamono mooy alal ak bànneex ak bakkan daj àdduna fépp waaye mu ñëw rek jaar fa ko yàlla rëdal nangu la jaamu kurul yàlla nangu la sujjootal kurul moom nangu la rukoor kurul moom ragalul yaakaarul doxal jëm ci kudul boroom maddu yedi li xëyri sil jalaali indi min addalaali wal idlaali annee amu du yedi lil xalqi mujtadiyan ladaa ida qalbe kullin saaraka alxajari. Kon loolu day wane mission sëriñ bi moo nekkoon delloo nit ci al ubudiya toj bépp xërëm bu ñuy jaamu bàyyi fi yàlla delloo nit ci boroom ila llahi bil qurani wa sunnati allati hadatni sharaftul kull wal qalbu khashi'un. Sëriñ bi xam la ne yoon wi mën a may nit liberté am ba kenn du ko moom kurul yàlla mooy al iradatu sadiqa wal himmatul aliya. Moo tax sëriñ bi bi mu yowee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tërbiyee nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexe ba nit ki yitteem du génn yàlla ba dootu am yitte ci lulul yàlla. Moo tax mu wax ne wasul muridi talkuhul irada li wachu man yafalu ma arada. Kon moom xeetu nit ki mu defar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jiitu doon tabax te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamuna zahira min alxayaati dunia wa hum ani alaxirati hum ghafilun. Te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doon leeral ci ay waxtaanam waaye moom ki muy defar mooy alqawmu ulaika alqawmu la yasqa jalisuhum is yaksibuna almuridina saadat touba li abdil muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyat. Ñoom ñooñu la yàlla digoon ci alquran di wax ne waada allahu allazina aamanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min baadi xawfihim wa amnan yabudunani la yushrikuna bi shay'an. Yoon wii la sëriñ bi rëdd ngir yeesalaat diine mën a libéré doomu aadama jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xadd karam naa bani aadama te bañ a tabbi ci summaradnaa asfala safilin. Ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne sëriñ Touba dayli woon na ko ci tabax bii di jumaay Touba lu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay nga nit wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad waxoon na ko bi muy woote yokk bi da nga xam ne am nanu tawfiix ju mag bi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet. Kon sunu borom defal nanu tawfiix defal nanu fajuk aajo tey ak ëllëg ndax sëriñ Mahmoud Sylla nga xam ne ñëpp xam na ni mu demee ci sëriñ bi nettali na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci ama wam sasin muy 1927 ta ad moma serigne bi jeffone gis lol serigne bi waxne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dekk way be fa Touba kep ku sikki sak ci tawax ba ni mu nara kawé nga liggey ba nara maté ngir jappé da jafé mi ngi melni kuy sikki sak ci yalla mu mag bi ndax momako may bi may sakul ñabo gi xéewal yi nek ci seen loxo yalla won ma juma ji bama gis ko mu leer nañ ci sama beut ma digel len ko na ngeen ci farlu baax ku ci raw ba faw ku ci yeesit non rek bu mo den ko don misal dal mi ngi melne silma ha jugen keureum di yalla wan ak dagan ñu tektal ko ku barale ta tabe lol mo dem fa ngir man fa am lu mu sutulo ba mu agge ca kañu ko xon mu gis ko rek am ci mom yermane ngir choona bi nek ci mom ak xif bi ak ñak gis mu jox ko mu lek ba sur naan ba mande bëdde tambule gis yumul ci lola mu jox ko dundu bu bari jox ko ba mu doyal may ko alal ju bari ba mu womne ko ke ko defalon lolé xey am yitté ju ko ñor lol sant ko ko kon la yalla te jaadu moy def lam ko sant waye da ci mom choono bobu bepp ba nopi diko sant moy bañ lola lu ne man na sa juddo kon nak ñu xamne ndigalul serign bi mom sun jarign la ñu talibé moy sun jeñ la ñu talibé sil mahsi joju limuy wut ci aduna ak alakhirah serigne bi mi ngi ko dexañ fofu ci juma ji kon ñu gëna gor gor bu baaxa baax ta xamne serigne bi lu mata fagu rek fagu nako ndax ay ñaanam mi ngi ko tambalé ci mbolem kudib julit wax na ne rudda makaid al-ida ila al-ida ya man habani bi muhjil al-ida yow yalla na nga delo fexé noni ca noni yow mi ma may lu gatché samay non aw siddi kulli muslimin wa muslima man kafani zalama yalla ma ngi lay ñaan fepp ab juri nek nga fagul ko fa ay mbekté yu reuy yow mi nu fegal tonkadi wasal idaka bi idaka wasfi qulubuhum an duri zi ta'arufi yalla na nga soxol noni yalla ci yenen non baduñu talal lor ab julit ikhfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li washi malik zaman yow yalla na nga jegal kep kuma beug te yalla rek tax nafih bin fah kullu man ta'allaqa ya man hadani bin nabi wa atlaqa yow yalla mi jeriñ ma ngi lay ñaan nga jeriñ kep ku aju ci man yow ma gindi ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluka aljannata bil muhtar liman yaluzuna bika zastitar ma ngi lay ñaan kep ku laqatu ci man wala nga wëru ci man nga may ko bu allegi aljana uktub liman akhasa wirdi ya karim musta'milan bihi thawaban la yarim kep ku jël sama wirdi wi diko jëfëndoo yalla nang ko bindal yool bu jeex ba faw ya rabbi ij'alil muridin ma'a fi hisnika alhasin wa shamla jma'a ma nga ñaan nga boole sama talib yépp ñu nekk wenn say dajalo baña tagaliko ta duggaleen ci sanga ci yalla si nga xamne ku dugg ci biir dara mën tax ci yow malik jami'ahum nufusahum bila shi'in yadru wal masahi aqbala notal len sen bakan ta buñu gis len du len di lor ta yalla nang nong sen jef ighfir li kulli man ilayya mala wa han yadihi la tusahsi mala kep ku jëm ci man yalla nang ko jegal ay bakaram ta defal ko xewal ak alal yo xana du soral ken dara kon nak ñu jéxalé ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk talibé yi nga xamné ño bayiko won ci mbolam dëkk yi di magal ci Touba yalla suñu doon def suñu borom mom len ci yoon wi lool nak na xamné ku ci faatu rek shahid nga na xam ngeen nak loolu leneen taxonu juk ak jaamu yalla la kon ku ci faatu rek shahid la waye ñaan ñi ngi ñaan nak tay soñé ci am de loi ñu gëna gor gorlu ci gëna tek ñi ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faw ay nit jité len comme ñom ñoo yor lool nak kon luñ ci gëna mëna yok rek ngir accident yi gëna wañ so ndax ben bakkan bu faatu rek kenn xamu ñu tollu kon Mahamadou Mokhtar Cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi len di sante di len gërëm di len jotli cëntuk sëriñ bi ndax légui lama jox dekkar bi nga xamne président signé nako moy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga war dem légui ubbi ko kon loolu yittal ak yeneen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp di ñaan ñu dajji fi na ngeen deweena jamm te lepp ju ay def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla ci dajje bëgg Serigne Touba te yagal fi al cheikh Mahamadou Muntaha mo tey war koy atiyat banal wi nek ci kanamam lepp soti bag ak jamm ba yeneen na top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bok mu ngok mu nekkon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir porte parole khalife général
0: xam ngeen ne jotaay bi moko da tewé way yalla def na xam ngeen ne ñepp ko ñaan jéggel ko ngir xam ne sakana jëm ji waye mom ci bopam nak mbolam jëfuruk Serigne Touba gi fi ne ku ci ne moy yoni ndaw ci yow wax na nga ngeen ñew téwal ko fi yeen ñepp bu ngeen bu fi marché téw rek dana melni téw na fi kon nak serigne bi sant na len gërëm na len xam na ne ndigalam ngeen ko defé waye mo len ci jox ndigal waye def ngeen ko nam ko maté té dañ ko ko jotli kon nak ñu jox cheikh mahmoudoul mursada ibnu cheikh mahmoudoul fadil mi nga xamné moy kilifa jota bi mo ñaan ñepp talal ñu di jëwaat fi ndëg deew na jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim
4: A'ouz billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa ja'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mbokki julit yi mbokki talibé yi ngi len di nuyu bu baax di len ziar di jidel ci nuyo bi Maulana Cheikh Mohammedine Muntaqa diko ñaanam mu yagg fi lol ta ande ak wër di ci tek Serigne Abdou Samad Mbacké mi nga xamanteni mom Serigne Shuaib Mbacké nga xamanteni amuk jotaay bi melna ni ci mom la ko yalla jaarale ñong koy nuyu diko ziar diko jox wacc wayam diko ndokkel ci liggey bu reey bi nga xamanteni mom lay liggeel Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waye diko liggey ci nek diko ndokkel tamit ci bis bu tedd bi ñu deggmal muy magalu borom Touba gi nga xamanteni taxawayu ama am solo la ci def diko ñaan serigne bi defal ko ci ndam ak mbollem ñi nga xamanteni ñom ñoko ci jappale ginaaw lolu ñu ziar sunu serigne fadilatul imam sunu soppe man nañu wax ni sunu lepp muy serigne afia ahmadou ñang di kenn ci yoonu mouride di kenn ko xamanteni mel na ni jarul ñukoy présenter ci bareb bi ñu nek muy ci jumaaji waye ci télé bi ñu nek muy as-samadia ngir mel na ni mom man nañu wax ni alam la da ñu wax ni alam nak kenn duko xamlé kon serigne bi no ngi koy nuyu diko ziar diko dalal am bekta lol ci and gi nga xamanteni mom lañu fasiyene and ak mom ci jotaay bi mu doon ko xamanteni mel na ni sa su yekete kaddu rek mouride ak julli di ñepp lañ koy bayyi xel ngir li nga xamanteni non la xam xam bu sel limi wax tamit mel na ni dafa bok ci liggey bi nga xamanteni mom la ko suñu borom tawfexale moy mel na ni ko bok ci yarum mag ni lolou kon nang koy ziar diko ndokel diko jox waccu wayam waye nak diko bayyi mu ziar mbokk yi nga xamanteni mom la jakar lol jox ko waccu wayam kon fadilatul imam no ngi lay ziar di la jox sa waccu way
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bokki julit ci bokki talibey bokki jakarlo ñun ak ñi deg kaddu ñep ñi ngi leen di nuyu de nuyo fi ci barab bu sall bi di leen ziyara ak ndokkel ci wéru mag wi nga xamne moy wéru safar ak waccay gi ñuy wajalé dundal bis tiant bi serigne bi son na diglé né nañ ko ci sante la yalla muy bëssa fukki fara juroom ñet ci wéru safar di jittal ci nuyo bi niko serigne may défé cheikh mohammed al muntaka ñaan yalla ar ko musal ko wattu ko rooyal ko kattanal ko bam yeggalé yeneem ci liggéel serigne bi ci diiné ji ak yoon wi di nuyu ba serigne abdou samad diko ziar diko ndokkel momit ci wéru tedd wi waye diko jaajeufal ci taxay bu am solo bi nga xamne mi ngi koy taxawé ci liggéeyal serigne bi ak talibé ci jaaré ko ci léral yoon wi ak dindi talibé yi ak jappalé julit yépp rek ci lépp lo xamné lu leen di jariñ la ñu ngi koy nuyu bax diko ziar diko ñaanal yalla dëgëral taxawayam té yeggalé ay yéneem mok mbolém ñi nga xam ñom la andal liggéey bi té njabotam gi jitu ci di nuyu kon ñëpp rek di ziaré ñëpp di ñaan yalla jotaay bi nak lu am jariñ lo xamne dañ ci doliko ak xam ci sëriñ bi doliko ci itam ak ciofelu pestef ak ko gëna japp ci mom ak gëna dox ci yoon yi nga xamne mom lañu rëddal moy sa yoon siratul mustaqim
4: di nuyo bu am solo bobu ngir ñëkënte ak waxtu wi nak ku ne xamna ni dañu tollu ci suñu tuddé magal magal mom ko ko wax rek wax dunduk serigne mag bi radiyallahu anhu wa ardaahu tay ji nañu fasiyene waxtane moy dunduk serigne bu mag bi ginaaw bi nga xamanteni joge na ci tukkem bu reey bobu xew xew yi nga xamanteni am na fi waye nak mbollem etape yi nga xamanteni jaar nako ci bimu nekké ci rew mi banim fi joge wuy ji boromam subhanahu wa ta'ala lolu nak melnen amna ay étapes yu wouté yo xamanteni serigne bi jaar na ci lolu mom lañ bëgg waxtané ak serigne bi melnen nak lolu suñ ko tuddé mbokk yi ñuy top ak mbokk yi ñuy sétane seen xel dana dal ci nga xamanteni mom mo ñi waxtanal tomu bu reey bobu ko lolu li ñu jëkë def rek moy jox suñu afia mom mi nga xamanteni am nañ yaakar ci tomu bi ñu bëgg waxtané kat dañu ci andi lo xamanteni danañu mako mëna jariño man ko yobulo ci magal gi nga xamanteni mom mo nek suñu kanam lu jitu ñuy dugg nak ci thème yi ak laaji dañ koy jox rek mu ubbi ci thème bobu lan moy li nga xamanteni melna ni dunduk serigne bi dunduk barke Allah waye nak bimu fi joggé ba Yalla dogal bimu joggé ci tukki bi ba ni muy jé boromam mel nañ amna ay étape yu mu jaar su ko défé ñu jébal ko cadeau gi mu def ci app bu ndaw ñu wara ñew ci laaj ci dess
5: jërëjëf sëriñ may ñi ngi ñaan yalla yaakaar joju ngeen am ci jotaay bi jur jariñ déggé fi lo xamné dañ ci doliko yalla nañ ci yalla defal tawfiq di wax ne kon amna ay jotaay yo xamné jitu won na ñu waxtane ci dunduk sëriñ bi xam ngeen ni dunduk sëriñ bi day dunduk go xamné day dunduk kiman day kawtef leppam kawtef la xam dunduk guni mel ma sé su ko gis ku ko dundu ci ni mu ko dundé mom ci bopam sax waxna ko xal na ko bopam waxne ak dundam dal kawtef la ci kawtef yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne mo feñ ci mujuk jamono lahu shukuri ala hayati abdan khadim fas bil ayati bane huztu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usni khayri mi sante yalla ci dundam gi ko yalla baxé mu dund ko mu dund gu barkel gu mag gu yeme don ci jamu bi yalla bu dara raxul nek ci ligey ketu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ken mustamel ni mom yalla defal ko ci alcorane ay cieur yo xamne momit kawtef la mu ne kon amna dund go xamne ma sesuko desuko gis ma sesuto gis dund go xam kuko dund te desatuko gis mu ne lol na kawtef la guy go xamne ci kawtef yonante bi la sallallahu alaihi wasallam mu feñ ci mujuk jamono di gëna deggal ne mom yalla moko yoni di gëna deggal ne diine ji wër la di gëna deggal ne kep ku jëfé diine ji da nga ci lepp luñ ci daalé ci aduna alakh da nga ko am kon dund gogou nak di dund go yaato ta bari ay bankas ta bari am jang taxone serigne abdou samad amal sakku ay jotaay yo xamne dañ ci waxtan dund gogou ci ay jotaay amna jotaay bo xamne waxtan nañ ci ak dundam lako tambale ci ak feñam banimu muy demé ci banimu ñewé Touba amna jotaay bo xamne Touba bi ñewé Touba ni fi nekké won banim fi joggé dem Mbacké Bari bay dem ci banimi demé ci geejgi amna jotaay bo xamne yoonu geejgi lañ ko jaglélon bi jotaay tay bi nak ñu bëkk ko jaglél ginnaw geejgi ginnaw bi ñu bissé ci geejgi nek ci rew mi Abdir joggé fi dem Gannar nek fa Abdir joggé fa dem Cheyen Diof nek fa Abdir ba joggé fa ñew Ndiarim nek fa Abdir banimu ñu bissé Touba gi Dakar fi ak boromam lolu kon xaj bobu moy don jotaay tay bi inshallah taala di ñaan sun borom defal na ci tawfiq ba niñu ko bëgg léralé mu léré nonu tan jariñ ci
4: Serigne Afia ci ubbi bu am solo bobu mel na ni serigne bi wax na ci yu am solo moy serigne bi dundam gep mom dundu gu yéme la waye dund la go xamanteni lepp dafa and ak barké and ak jariñ kon mel na ni buñu déglo serigne bi rek danañu yobbu nak ci ñu xam ginaaw bi nga xamanteni dem na ci tukem bu tedd bobu ñew ëndal ay xéewal waye mel na ni taxul ñiko yobboon ñu bayiko kon li ñuy bëgg ñëk xam rek moy lan moy li nga xamanteni mom mo sabab manam biñ ko ëndé ñu dello waat ko ñëk ko yobbu Mauritani dama ci toftal tamit benen laaj moy Mauritani gogu lan mo waral deug deug ñu ni nañ ko fa yobbu na xeyna amna yeneeni dekk yi ñu opté won waye lan mo sabab ñu yobbu ko fa kon dañuy mëna duggal ñaari laaj yoy suñu noppé mëna delsu waat ci bi ci dess ñettel bi tamit manes na ci duggalé moy deug deug tukki bobu nak lan jën jeexit la am ci sëriñ bi ak jën jeexit la def ci tariqa al muridiyya su ko defé fadilatul imam
5: wa jëjë sëriñ may sëriñ bi kon dem na ci tukki ba la waron la mu don fa dem ak lam fa don sakku ak lam fa jëlé lepp leer na ci jotaay yi bi wess won te sëriñ mbokk sëriñ mohammed al fadil bisso tamba don ko def kon sëriñ mi ñibisina joggé ci tukki bi ci ñaar fukki fan ci wéru baraxlu ci atum 1000 ak ñetti témer ak ñaar fukk wara tolok 11 novembre 1902 wacc Dakaru dem ndar gisse fak ñam fay gissel sekk fak ñam lañ fay sekk ñu bayiko mu wara del ci wacc ci ay kërëm ak njabotam ak talibim ak mbolam julit mi ngir wéelat ak dundam ba mu joggé fofa banim accès nak Daru Salam digënti bobu jaar na fi ci ay jaar moy bimu waccé ba joggé ndar wara ñew jëm ci kërëm tebul top rek daal ñew Daru Salam jaar na Louga ñew Sanusi ci kër talibim ba Serigne Sélo fofu la woré wéru koor bi ba mu jeex buñu woré ba ci ñentel fon ba mu jëgé fa dem Mbacké Kadior fekk fa Serigne Mbacké Kadior mi nga xamné moko Serigne Modou and Serigne ñoo bokku wajur dem fa jëgé nak jaar na ci ay barab jaar nak ci dëkk Kokki ñi dëkk yoyu Kokki yoyu aji ci Kokki kilifa ya fa nak lan ci ñom jaar na fa ñom siarante ñom jaar itam Mbakol mom itam door ñew nak Daru Salam digënté bobu nak jaar jaay mo doon jaar dafa am lumu jur am lumu tekki limu jur moy taxna mbolom julit mu bare bari gis ko ziar ko rawati na ñi nga xamne ño doon borom xam xam yi ak kilifa diine yi ak nit yalla yi ñom ñi ci bari gisse na ñom ci bobu digënté bari na ci ño xamne ci ñom ci digënté bobu lañ jaayante ak mom la jitt muy delu sax tam kon mbolom yi tambali na ñoo da tambali ko deugmalat yakawliko ko gëna gën ko jublu te ña ca jitu moy borom xam xam yi ak nit ak kilifa yi diine yi ak nit yalla yi nga xamne ñu bari ci ñom ci wa Mbako ak wa Kokki ak wa Njamor ak ñoo ñep ci bari kilifa yi bari fofu lañu jëb lolu jitu mu ñew lolu kon xew xew la waye jaar diir bobu mu am fofu yep doora ñew kërëm am na lu muy tekki moy tubaab bi biñ koy yobbu seen yene mo doonon sanki ko manam jël bakanam dal genné ko aduna ndax galankor biñ japp ne mom leen di gando ko far jeex ben yoon buñ ko mën ta galankor jël bakanam ñu ne kon nañ yaq aduna ñu ko def mu ne nit ko xamne dal aduna dana yaqku mu jëlé ak wéré di ak laago ak melokan yo xamne dootul dundati dundugo ñu gu tekki dara bu lolou antouti tam kon na ñak pestefam ba lam doon def bu dikate dootu ko defati genn ci alam japon bu ko defé mbolam mi bayiko galan ko yeñ doon ki jeex waye nak dir bi am ci fofu mbolam mepp gis nañ ko gis nañ jëmam xamne ki de moy ka demon mi ni jëm jaangi ni del swadna kenn sanku ko kon mi ngi ni sankuut mi ngi ni jëm jaangi ñëwaat na dañ doon bañ mu ñëwaat na mi ngi ni ñëpp gis nañ ko mbolom bu dul jaa ay junni séré nañ ni moom ñëwaat na bi ñëwaaté ñëpp gis nañ ni kii ku wër cëng la te rajatu ko amul benn laago amul benn sikk bu ne ci jëmmam nam meloon ba mu demagul noona la mel ci wér ak sotti xelam dara siku ci xel ma mu yoroon ak matga dafa yokk waaye dara wàññiku ca ba noppi tam pëssef ba mu amoon lañ ko gis ba daa def ba mu demagut ba mu wàcc ci këram Mbacké Baare la jóge woon lañ ko génne woon dirsaat ci këram Daru Salaam gi nga xam ne mooy këram gi mu njëkk a sanc te dëhaloon fa rakkam jooju ñibbisaat na këram nga xam ne moo doon ñaan yàlla ne yàlla na ko yàlla delloosiwaat ci réew mi mu delluwaat Daru Salaam ak Touba léegi nag bi loolu amee ba noppi mu ca la jóge nag Daru Salaam gannaaw ngan ga ñëw Darul Mannaan Darul Mannaan këruk sëriñ bi la goo xam ne moo digaloon Mame Thierno Ibrahim ci 1900 Mam Cheikh Anta demee seeti sëriñ bi ci Gabon la ko jox bataaxal ne ko boo demee nga jox nga wax borom daru amagut nga wax Ibrahim Mbacké sama rek nga jox ko ne ko na sañ ci kër ci ak Mbacké na fa sañ ci kër tuddee ko Darul Mannaan
6: ta dem fa mok njabot ga fek njabot ga boba fu ne jaar nañ fa ba mu jone nek fu ñoo gi ngora ci otu mbake ay top top yi ba di am mu nekkon nañ tokku ñom ñep ñew daarul man naan nek ko fi maam cerno sañ ci kër gogou ci daal ma dem fa mok njabot ga bam joge da sa mak ci kër gogé fa la dem dir bim nek ci rew mi ba ñu ko yobbo ganar ci kër gogou la nek fofu itam xex yu bari amna fi moy bam dikké mbolo mi dañu gëna yok mbirum da gëna jolli nit ñi gën ko jublu mu gëna tar ci lam nekkon lolu jur titangé ak yaqare lu reey ci ay nonom te ñoo ñi ci jitt moy cedda yi fi nekkon doxon digënté sëriñ bi ak tuba bi ak wa rew mi ak itam jëmmi tuba bi ci seen bop lolu taxna titangé ak yaqare taxna ñu ne ki kat dañ taxé ñu doon jëm ci mom ba tax ñu génné ko ak la taxone ñu bëgg lañ ci bëggon amuñu ko kon buñ tax nañ jogaat ci lolu lay duggé ci sabab si tax ñu génné waat ko ak lu tax ñu yobbu ko gannaar taxé yi nga xamné mo lañu ngir ngir ñu tuba bi génné waat ko moy dañ ko takal ay tuuma yu melni yañ ko takaloon yé ci yoonu jëk wa moy na mbolo mi muy andal mbolo mi ko top ngir yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mudi len tarbiya ak jangal ak tek ci yoonu yalla dañu wax ni mbolo momu ñom dañu ñikoy tumal dañu wax ni mbolo momu kat duñu ñan ñu muy wajal ngir def len ay soldar bu noppé wut ay nganaay tagat len jox len ko ngir ñu dal ci kaw tuba bi xex ak mom ngir genné ko rew mi dakk ko na nga xamé né lén ci ay kilifa diiné defon nañ ko ci la jitt won tuma jojju lañ ko tuma non ba taxon ñu génné ko réew mi bi ñëwaaté itam ñu waxat loolu dal néwaat mbolo mi dikkat nañ mi ngi lén di wajalat ba sax yoné na ndar jënd fa ay ngannaay ba indi ko denc ko ci kërëm gi ci daru mannan di waaj ngir dal ci kaw tuba bi loolu kenn ku ñepp xam ku siiw ku ñu bari xam bok ku siiw siiw moko tumalum tuma joju am benen nawlem bu ko weddi nawle bu ko weddi mo dañuy tuddu moy bursin ku mando fen mo weddi tuma jene lolu amut serigne bi nitu jamm la ko xamne fitna taxu ko jog beutam jeelna aduna kon li waji wax natu ngom bi li mu wax lolu werut waaw te mom man na wat ni lolu werut jaral nako sax mu garantie ci mantom manam buñu geustu xabar mu wër rek jaral nako mom nañ ko folli kon wa tegg giñ ko teggon sal ki sin mu nek bourba ci turu tuba bi nañ ko di nañ ko folli bu lolu amé légui ci la tuba bi dal ne kon ginaaw ki tumal nako ki wedd nako légui nañ dem ci kër ga visiter ko lay kako weddi won nak ragal ñu def ay pexé duggal ay nganaay ci kër ga tax mom mu wut ay soldaram né nañ ñew daru ma naan gaaw kër gi wër ko ndax kenn du fu jaar di fa ay nganaay di ko fa duggal ndax atan ginaaw tuuma nañ ko tuuma ji deug man nañu duggal ay nganaay bu ñu diké visite fekk ko fa melni lañ waxon deug la fekk du deug légui ci nonu nak ci digënté bobu nak ci lañu nak tuba bi bëgg wone seen sañ ci kawam ciado yi rawat na ka jité won gox bi dañu bari xam ko momit bëgg wone sañ sañam ci kawam ñi diko wo dal bëgg ko bëccé momitam mu gantu amna tuba bu ko bindi moy administrateur bu nekkon ci as bind ko ne ko daw bala wax sangam nak ma fekk fi señ bi tontu ko ne ko gis nga duma sab jam man duma sab jam de té duma ñëw yi ci sa woté bobu ben bour la moy yalla mom dong lay jamm duma tudduma jamm keneen dal ne ko duma la wisi am ko xam tam da né won day ñëw na sëriñ bi ñëw wisi ko mu bind ko impo da tok fam tok ci mbacké dal koy wo na sëriñ bi ci bop ñëw sëriñ bi yabal ay ndaw ngir ñu bind ko mëna dédé mom jëmum ci bop mo ñëw waaw de nga bay lolu nak bam yefé taré ba sëriñ bam jël ba sëriñ bi jog bam démé la ci xew du luñuy waxtane luñuy netali waaw luñuy netali loolu nak jurna ay xew ay mbir yu reuy yo xam taxna koko xajatul ci danaka ak nekkam dal xatna lol lol lol tubab yi nak dal ne kon ak ñi leen jappale dal ne ki dal kon faaw ñu jogat ci ay mbiram la taxo ñu ko genn jappon nañ ne lola am nañ ci ndam bay amuñ ko ci kon nañ jogat legi ki nga xamne mo nek mo jité won gox bi te yëkëti won tuuma ja dal li wax ne mom day serigne bi mom dotul bokate ak mom abdou kway ndax bu li fek mi ngi dekk ak mom mom du am ben autorité du am ben baat te du meuna doxal dara ndax nit ñi diñ ko tek fenn te dañ ko yeb de nga kon faawu dañ koy tekkal ak mom mu genn fi mu yilif mom wa lolu tuwa bi tam gisaat ne momit ginaaw la taxaw ñukoy yëkkat ñukoy genné moy galankor ab wotem ngir japp ne bu amé ndam ci woté bi ñom duñ am ndam ci liñu bëgg ñomit ñu né kon ginaaw biiram da gëna jokk kon nañ ko genné nañ ko genné waat ñuko genné waat lool ma waral ñoko ñuko genné waat bañ la dañ koy genné waat ñu dañ koy yobbu fu gëna sori fañ koy yobbu won moy dañ koy yobbu Madagascar ci penkup Afrique légui ci lolu bi ci ñu diko wolu ngir mu ñew ndar ngir ñu def ay pexé ngir genné ko momit mu gantu nangouto wuji ngir mom du jog ci lu ndigalul yalla bala genn rek yalla moko nan jogal demal bar sangam bu fay joge moko nan jogel bar sangam demal ben bar sangam te mom amagouton ndigalul genn kërëm di dem fenn ci fofu ci lañuy waxtaan di xalat jaar ci cheikh sidia baba mi nga xamne mom ci mom la seigne bi yassol yassol won yeul xal ñu japp ne ab seigneum la te japp ne it man na ci ñom dara ñu dem ci mom jaar ci wax ak mom ngir mu wax ak mom ngir mu nango genn dal wuy si len cheikh sidia bind ko ay bata xel yu neef ay ndaw wax ak mom ba kiye mu mujjal ne ko dal hasb mu tontu ko ne ko dal hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa bam ko ne dal bir mi nim tarek li ci mana jidok ci ay fitna ki ciono munako dal hasbunallahu wa ni'mal wakeel rek waaw legi ñu def nonu ba cheikh sidie dal di wax ak tuba bi ne len nak genn gi ngeen ko genn dal bu fekke da ngeen ragal fitna ju bayiko ci mom man na leena garantir ne fitna du bayiko ci mom legi denk len mako indil len mako bu ko indi ngeen indi mako ma tek ko ci mo nek ci sama wet boba da ngeen am ko xel mu dal te man da ngeen garantir ne fitna ak ay ak lu ngeen ragal du joge ci mom jëm ci yeen bu waxe lola tuba bi nangul ko lolou ne kon nañ lolou pexale kon nañ ko baña bay nañ ko baña yobbu Madagascar ci yobbu ko ganar boba it ñom fa ñangay xalat ne dem gi ganar baxna ci ñom ndax ganar rewum julit la mo xamne ay boromi xam xam ñoo fa dekk ak niti yalla ak nit ñu wex ñu japp ne kon buñ ko fa yobbo mom ñoñam mom buñ ko top ndax lu muy wote rek dana fekk ñom ñanga ci won ya fekkon nañu am xam xam fekkon na ak wilaya nek fa ta fekkon na itam wa Senegal di dem fofa di fouti ay serigne ba ci mom ci bopam ak mom ci bopam ak ki di fam jeli nañ fa ay werd te kon te nit ku ñuul nit ñu wex ñi ci bari nang duñ nga top nit ku ñuul ñu japp ne kon dal fi fofu mom buñ ko fa yobbu mom ay talibam du ko fa amé wa ay taay bu ko amé tay man nañ mbiram sax man na fa gëna ki ndax defay na fekk la lu ko upp doole ci seeni xalaat ñom ñu nekkon nañ ko yobbu fofa dal di lool motax ñu yobbu ko Mauritanie ganar.

0: ci serigne bi gëna deugër loolu tamit yalla dogul ko ndax serigne bi mom benn bour la nangona am yalla subhanahu wa ta'ala te loolu moy li nga xamanteni mom nga wax ni bi nga xamanteni cheikh siri bindi nako ab lettre wax ni ko sama borom doyna ma te doylo nako waye imam ñu am fofu tamit ba lañuy dugg ci ñaarelu laaj bi lu waral tubab bi doylo cheikh siri babu ngir mom xamna ni ki koy wax nitu diine la serigne bu mag bi tamit nitu diine la lan motax mom mu bëgg jël serigne bi yobbu te bëgg fe bayyi ki ak doylo ko nga xamanteni liko cheikh siri babu wax dana ko doy lu waral lolu
1: waaw cheikh siri baba dafa nekkon borom xam xam bu maga mag di nitu yalla ko xamne zawiya al qadiriyya ci mauritanie zawiya al qadiriyya yu mag yi nekkon mauritanie zawiya mom bokk ci zawiya yi ci gëna magge te mom wajuram mom ci bopam serigne bi yassal na wirdul qadir ci mom mom itam ci te wajuram itam di mohammed cheikh mohammed ñu gën ko xam ci sayyidou dar mo mo joxon lijaza seigne mohamed sali ak seigne samba sukurka ci wirdul qadir mom momé cheikh sidi al kabir mu mak mom mo leen joxon wird ñom waye mom mo leen defal lijaza cheikh sidi al kabir mu mak momé di mami cheikh sidi mujumi mom mo jëlé ci cheikh mohammedul khalifa mi nga xam moy cheikh sidi mutar mo don cheikh sidi mutar kuntiyu nga xam ne kon ñom seen silsilé ci qadiriyya mi ngi jaaré ci yott gogul la jaaré kon day melni am nañ kilistef toy gëm nañ ne ñoña ay am nañ kilistef ci mom dal war nañu man ci mom dara ba nopi tam cheikh sidi tam bokkuton ci ñu don jihar tubab yi dafa don maslanté ak ñom di lenkanté ak ñom ngir amuk dal ngir dal ak dal man am bañ mëna lenkanté ba jamu am ñu mëna jamu yalla kon lolu ñu gis ne kon cheikh sidi kon kuñ mëna jëflantel la te yaakar nañ ci mom ne amna lu wara man ci serigne bi boole ci xalaat yi ma la waxon sax mo japp ne serigne bi mom bu démé Mauritanie ñom lañ ci don ragal dootu amati
0: manam yoy nga li yëmp manam dootu tala wote ndax dana fa gis ñuko upp xam xam lamuy dund tamit dootu fa gis koko wuy ci ndax ñoy ay borom xam xam lañ lolu kon melna ni kon tubab bi daal di koy jël daal di koy yobbu fofu fofu nak serigne bi melna ni nga waxe melni étape bobu la ci warona am ak lam fa amé yépp melna ni waxtaané nañ ko waye bi lolu amé nak ban étape mo ci top ak lu waral ñu yobbu ko fa ak bañ ko fa yobbo yeen xew xam moy yi nga xamanteni moy ëpp xew xoy yu fa gëna rañé ko
1: waaw kon wax nañ li tax ñu yobbu ko gannar kon cheikh sidi yabal na ñaari ndaw yo xamni ñoo ñew fekk ko daaru mëna and ak mom ñu war ci seeni gëlem mom war ci war wayam ñu dem ndar gisé gouverneur wax sekk fa ñom dañuy sekk ak mom ñu boole ko ñaar ndaw yoyé ñaar ndaw and ak mom ñu jéggi dex ga dem Mauritanie dem fekk cheikh sidia bañ démé kon ci njal ben li fa ñëk xew moy sëriñ bi dem na gannar and na nek na cheikh sidia Cheikh Fousseh Sidi nek mu nek fa bu fa joge mu joge fa ndax dafa melni denk ko Cheikh Sidi mo taxon yobbu ko gannar kon lool moy la fa ñëk xew waye lool bam amé ci bam amé ab dir serigne bi gis na né nek ak Cheikh Sidi dal di and mom di wacc di yegg ko wacc lool deppou tak mbiram Cheikh Sidi borom xam xam la nituk yalla la ab serigne la waye dafa yoruk jur nak da muk jur gumuy sam te jur am ndox akum ñax lay ci lay wër motax cheikh sidi day dem day wuti barabi ndox yi ak barabi ñax yi fuñ dem ba ndox amatu fa ba ñax mu joge fa te bu fa joge serigne bi da wara jog fa wara joge and ak mom te seigne baangi joge ci rew mi wara di wara am wara don ko xamne la tax mu ne mom fu meunti nek ab liggeyam moy jangal nit ñi ak yar len te jang ak yar da laaj nit ki sax ci barab am fa dal mana def la muy def waye di dem fo toll di dox ak dem lo ant ak tarbiya bi nga xamne mom la don def mom

0: muy benn. Ñaareel ba mooy mbooloo mi dañ doon jógee te bu nekkul ci benn barab ne ma nga barab sàngam ba mbooloo mi dem di dem foofu mën nañoo fekk mu ndekkee jógee na fa jëm ci benn barab buñ xamut. Te booba fitna ya bari na foofa dogal adkalpe yeeg raye yeeg yooyu ca gànnaar boobu bari woon na lool. Xam risque booba daal dem gànnaar ak jéem a fekk sëñ fa mu nekk daal ay risque yu baree ngi ci woon. Kon nag sëñ bi nekk fenn fu ñu xam ku jóg xam ne ma nga barab sàngam mën ko fa fekk loolu moo gën. Moo tax sëñ bi nag daal di dem jël ak dogu ci ne moom kon da lii daal nekk dootul nekkateeg di fu mu dem fu mu jëm ànd ak moom ànd ak moom. Bañ fay jógee nag Cheikh Sidy bëgg am na lu ko métti lool ndax xaritu sëriñ bi ab soppeem la te yooyu itam am na ci moom cofeel lo ak ñeent. Ak te baax gi mu gis ci moom ak yëpp daal te nekk sharaf la maanaam daraja la kon ñu tàqalikoo. Waaye sëñ bi nag ne ko daal wax dëgg yàlla ma itam bu may sañoon duñ tàqalikoo waaye nag dañoo bokkul ay doxin wala nootal xiyaara la maftaraq na walakin la xiyaara ma al xasisi. Waaw loolu ab waykat moo ko wayoon ab ba muy tàqalikoo soppem ne ko daal wax dëgg yàlla ma sañoon duñ teqaliko waaye nag mooy tëddi noo xam ne léeg-léeg teqaliko du mën a ñàkk ko waykat mi jaay njëkkoon wax ne wala nootal xiyaara la maftaraq na walakin la xiyaara ma zamani. Sëñ bi nag daal di jël bayit woowu wax ko Cheikh Sidy daal di cay dugal nag lu kii ne ko wala nootal xiyaara la maftaraq na walakin la xiyaara ma xasis ma sañoon nag du ma teqalikoo yow. Waaye wax dëgg yàlla kuy topp mu ñax rek nag ngir sàmmug juróom kooku damaa bokkut ak moom aw doxin ba tax mënumaa nag ci jàmm meroo wuñu seen diggante dogut dara doxul ci diggante ba ñoom ñëpp xam nañ sëñ bi nag continué ci yoonu bopp. Bi mu continué ci yoonu boppam dem na ci ay jaar na ci ay barab nekk jaar na fu ñuy wax Donto Morsine jaar fu ñuy wax Sarsara ba dem fu ñuy wax Xomaag. Xomaag nag fa la sax gën faa yàgg nga xam ne moom fa mooy barab ba mu gën a yàgg daal ci Mauritanie. Kon loolu teqalikoo googu mu teqaliko Cheikh Sidy ak barab yooyu mu jaar loolu ay xew-xew la. Ci ya ëpp solo ci fa xew mooy ca gànnaar ba mu nekkee Sarsara ca lañ ko fa joxe wér du boppam boo xam ne mi ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jógee ca yàlla ci lu dul ay nelaw. Kon jot googu mu jël wér du boppam bokk na ci xew-xew ya fa gën a màgg bokk na ci xew-xew ya fa gën a am solo tam ci gànnaar googu ci la yàlla feeñ ci xarbaax goo xam ne mësee su koo dégg ci mësee su koo gis maa ñu dégg ko ci nit te yaakaar ma des na ko des na ko déggal maa ñu gis ko mooy fa la ko yàlla rayale seytaaneem. Xam nga nit koo gis nit jàmm nit ku mën di doon am nga ñaar ñoo àndal ak seytaan soo àndal daal ak malaaka moo àndal farine malaaka mi moo lay digal lu baax seytaan si di la digal ab safaan. Waaw seytaan soo su di taxaw nit ñëpp nga xam ku nekk am nga seytaan soo àndal am itam malaaka moo àndal moom ci Mauritanie ni googu la ko yàlla rayale seytaanam soo su. Waaw yonent bi saa su ne woon nag kenn ku nekk am nga malaaka ak man nag yàlla notal na ma sama seytaane ba tuub na tuub na ñaan ñi di ko fileene ba du ma digal lu bon moom nag dañ ko woon rayal moom. Waaw da ko rayal ray ko mu dee ba nga xam ne yëpp ku jàkkaarloo teeg moom rek dangay tiit dangay tiit ndax lan gis nga ne seytaan si mu àndaloon moom dee na. Kon kii kon ku ko jagee boo tut rek la dalkee boo tut dana ragal moo tax dañoo mujj seytaane yeeg jinne yeeg ñëpp nañ ko mujj ragal ndax loolu lu bokk na ci la nga xam ne xewoon na foofu. Léegi kon yooyu daal solo yi nga xam ne mooy temps
1: waaye nag foofu kon sëriñ bi lol mom tawfiq ko suñu mom subhanahu wa ta'ala defal la ginna waxe xaw yoyu ni ngi ko waxe mu joxe jotta fa wud ma khous nga xamanteni man nañu wax ni bok na ci li ëpp solo ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu def tamit yalla tawfiq gim ko defal ci reel gim ko reel ko setané way nak nek gim fa nek ban jeexit la def ci yoonu mouride
0: waaw legi solos solos nak ji serigne bi nak ganar solo sim am ci dunduk serigne bi ak ci dunduk yoon wi xam nga wax na ci ba taxone ñom ci sayer ko mauritanie waye dafa amone ay sabab yu neub sabab bi bir yo xamne motax yalla dogal moy hikma bi tax yalla dogal ñu yobbu ko mauritanie lolu xam nga amone ci yoonu geejgi bam dem ci geejgi amone ay sabab bi sayer yo xamne motaxon toy diko wax waye ci amone sabab bi bir yo xamne mom señ bi jëm lu bokut ak liñ jaakar ne mako tax dem fi itam momit am na xamna lu amone na lu taxone muy dem sabab bir yu taxone muy dem yu bokut ak yi nga xamne mom lañ leral sank da xamne yi leral ay sabab yu feñ la rek yo xamne ay buntu la rek yi koy ubbil la nga lolou nak mom moy solos nek gam fa nekkone moy feñal solos nek gam fa nekkone ci jeexet ji am ci dundam mom ak jim am ci dunduk yoon wi señ bi la wax ne man zanna ma aksasin misla masiri ra'sa ami jahulan umra bal huwa tatibul ali lil umra lam yakun sayru aksasin siwa jaza man li yaqada min wa'dan najaza yam ku japp ne sama tukki ganar mo sama tukki geegga ñoo niro wala ñoyam ñoo wala ñoo bok yow day yaay ki gëna xamadi ñak xam ci aduna ya ki gëna duma ya gëna naqalim xel wa ne kon ñaari tukki bokku ñu tukki geegi ak tukki ganar bokku ñu ne tukki ganar ñaar yeuf ko waral ci bat ci bir ci batine bu jekk bi moy sun borom dafa ko fa dundugu neex safanu tukit geejja nga xamne ay natu ak kutumaranki ak fitna yu mara yu ko wara tek ngir mu amé cialam ci wara amé mo taxon muy dem budé fi nak mom dundugu neex dundugu tay ay xewal ak teranga ak daraja ak mom la fay amé kon yalla da ko fa yobbu ngir teral ko fa ndax bu fekke ne bamu dem ci geej ci rew mom ci rew julit la dem da joge ci rewum julit dem ci rew wi dem ci rew lit rew mo xamne nya fa nek ay sopem lañ na fa nek ay borom xam xam lañ nya fa nek ay nit yalla lañ nya fa nek ñuko yakawliku lañu kon mu dem ci sen bir dekk ñom lola xewal gu maga mag ndax la cey jiddo ci ay njariñ motax bam demé bokk ci teranga yoyu ko sun borom defal moy borom xam xam ak nit yalla ki keri diine yu maga mag yo xam dawuñ top kenn top nañ ko jebul ci mom don ay talibem wa hamdi wa shukri liman kulli bihi sara lahu ridan dun sukhtan da sara lahu sana'i wa ridwani bila sakhatin muzqada liman bani daymana ansara ya ma ngi sant yalla baxta di ko gëreum bom mi nga xamne mom la jox sama lepp biir ak biti lepp te sama lepp du mu gëreum la te du ko du ma ngi koy sant bu baax baax diko tag diko kagn ndax kat defal na xewul gu maga mag moy bama nekké sar sara wa bani dayman di ay askan wu tad wu mag wu bari xam xam te sa am wilaya ñep dik nañ do suñ ko defal kenn lool mu ne nak innal ladhina ila sasarqara ñi nga xamé joggé nañu ci rew mi dem fekk ma sasa siyaram ak ñi joggé mauritanie fekk ma siyaram ñun ñep bokku ci leen yalla defal ñom ñep yalla faral na seeni bakkar loolu bokku na ci kon dara nga gi nga xam mom ko yalla defal bokku na ci itam ñi jeblu ci mom itam tarixa don ci kilifa dik nañ ci mom xamne na ci bir seen tarixa bañ nek ñom amna ci amna lum leen ci manal lo xamne ñom manaluñ ko ci seen bop ku melni cheikh ahmad ben beddi nekon muqaddam bu mag ci yawnu tiyan ba fassé bam xam bam gisante ak mom ba siyanté mom ba fassanté ko le rek na né serigne bi day gis yanté bi sallallahu alayhi wasallam waaw bam day gis itam cheikh ahmad tidiane ba tax mu da ko yobanté ci ñom né ko nuyul ma yanté bi sallallahu alayhi wasallam té nuyul ma cheikh ahmad tidiane waaw serigne bi dal koy né ko def ko ñu ñoo ko cheikh ahmad tidiane nuyu na la yanté bi sallallahu alayhi wasallam cheikh ahmad tidiane denga lolou reey ci mom lol def ko xal mu daldi amu jël fum tollu di xalu banim genné aduna taggu tak jël bobé bokku na ci liko yalla defal ci gëm gëw gum gëmon serigne bi ak rafa gi mbafal jot ci mom taxna kérok bam muy genné aduna yalla dafa yabal malakul maut bam ko ñew jël ci ak ruham ci pass pass bi am ci serigne bi te koko taxul mu jëb ma nga def ci tarixam waaw
1: grek la
0: beugum beugum say ak wolugum ko ak doylogum ko doyal ak gemgum gemne ki nituk yalla la ci la jere lol legi borom xam xam bi yep manam ba fa señ bi demé ba fa señ bi nekké borom xam xam yi ñep sawadant ci massa ci mom ñew ku ci massa am buñu massa dina ci mom ñew mu ñaanal le waaw ku ci bëgg ma sa yok bëgg yok ci sa walu sa borom itam ci mom ngay ñew nga xam fu mëna nek rek mbolo mi dañuy ñew ci mom ñi di sakku ci xam xam ñi di sakku ci barké ñi di sakku ci ndimbal ndimbalul aduna motax ku massa bu bo fonk da ngay ñew di ko jox ku massa mëna bind da ngay bind ay kamé di ko yott ñi mëna way di ko wayal xam nga lolu ma sha Allah nga ju reere rek waaw lako defal nako fofé xam da jappal nañ bu fa démé dootu feñ waaw lolu kon waaw lolu bokk ci ni fi kon lolu moy ben bi moy suñu borom yob dako fa yob ngir téral ko fa teranga ci biir mbolom julit mu tedd mo xamna ñoy sédé teranga joju ben bi ci topal moy yalla da ko fa yobbu won ngir mu fay ko fa serigne bi mi doore jog beug gi mu beggon yalla da ko jaral lu nek ba tax rek kum yaakar ne man nga ko dimbele ci abdo xam jëm ci yalla dalay dimbaniko motax woron na rew mepp bam da ci fu nitu yalla nek mu dem fek ko fa fu téré bu baax nek mu jël ko kum am yaakar ci barke ziar la bari mi dajé mu dem Mauritanie wër rewma bam dajé wër kaggu ya jël téré ya xam xam ya fa nek té bari wuton fi jël wird ya fa amone fala jël wirdu tiyan fala jël wirdu chazali wirdu qadir bi amone tam fala ko yéssalé ba nopi jëlat fa lijaza ci borom ci ñako yoron nga xamné kon ciono bo mu don daj ngir wut yalla mu jallan ko mu daan dem fofa lu jitt ñuko fa yobbu nak la bam ñu gis tani ngir yittey dox jëm ci yalla ba jël fa ay wird ak am fay lijasa yalla nak bako faye choono bobu mu daan daj bu jëk ci lam fa daan wuti mu delo wat ko ba fofa jox ko fa yef bopam mu yob delo wat ko ba ci Mauritanie gogu mu daan jël ay wird mu jox aw waaw nga xamne bam ko joxe fofu wirdu bopam bana pitam ñam ko ñëk jox di waaw fofu
1: fofu la ko rek waye dafa ko ñëk joxat
0: tamit fofu la ko ñëk la joxe wir du bopam waye mom itam ñam ñëk jox wir du itam wa rew moma la ki ko ñëk jox wa jox do ko jox wa ki lañ lam fa do wuti mom jox nañ ko ko ba fay ñu ko borom
1: nga xamanteni su fekkon ni mën nañ wax ni réussir total la fa amé
0: jabaana
1: ndax lu mu dajoon ci cion rek suma subhanahu wa ta'ala fay na ko ci biir fay ko ko ci biti
0: bok
1: ndax mel na ni indil nako ñepp indil nako borom xam xam yi ko ci tamuli mo leen daan dabu yalla suma subhanahu wa ta'ala tamit ne secret yalla tek nako ci loxom ba doliko lo xamanteni gi fi bopam la moy wëru bopam mi
0: jaxna
1: kon jërëjëf seigne afiya ci étape bobu ñu tollu nga xamanteni xamé nañ ci jeexit ji mu def ci serigne bi ba noppi tamit def ko ci yoonu mourid
0: waaw jeexit ji mu def ci yoon moy lool moy wul di woon ba tax ñu naan tariq
1: ji mu def ci yoon
0: wi waaw ji mu def ci yoon la xam nga li siw moy ne moy wote serigne bi tariqa la ak tariqa la
1: naam
0: lool ñi wax xam nga ñaan tariqa mourid ni ñi wax tariqa tidiane di wax tariqa chazre non ñi wax tariqa mourid man nak dama naan wax ne yoon manam dama nan wote serigne bi ak tariqa mourid du ben wote serigne bi mo gëna yaatu tariqa mourid ndax tariqa limi jur moy a wird wu ami chart wird wo xamne dafa joge ci yoonte bi sallam ñew ci khutba bi and ak chartam khutba bi diko joxe ku yaangi ci yoonam ku ko bayyi genn nga ca yoon wa te kuko top ku nekk da nga wara yor wird woow lolou moy tariqa wird lay tekki tariqa ci bopam wird lay tekki jëmmi wote bi nak mom jitu na mom ak mo upp wird bi ci bir wote bi ngir defal nit ñi lay defal nit amna yeneen jumtukay yu mi defare kon da kon dañ nan tariikhu wote bi bakki bar la tambule te bo ne won mourid tariikha la kon da nga nan yoon mourid ma nga soso mouritani
1: bakki bar
0: bakki kadior
1: wa bakki kadior ndax xeyna fele mom daf don nek ci jang ak jangale waye ci mbakki kadior nak ci la commencé wote bi waye jimmi mouritani mom fofu la deug nak jote liñ wax at tariqa
0: jote wird bi
1: ci la jote wird bi
0: xam nga wird lañ wax tariqa
1: mom ci tassaw tariqa
0: ci mu di wird lañ tuddé tariqa da ba saw do ndaw wax wird ken ndaw bobu wird amagut waye la amon moy tassaw rek mo amon
1: tassaw rek mo
0: amon bobu tariqatul muridin lañ nan wax tariqatul
1: muridin
0: moy yoonu tassaw rek tariqat mouride bokku ak tariqat mouride ya
1: dedet
0: waaw
1: dal bobu nga xamanteni xeyna bu ko jotaay bi may
0: wax ci bobu tomb rek dama joxe misal rek ci ne wax ne wote serigne bi tariqa la mi ngi mel nga ne nit dundat la dundat moy bay moy hayawan dundat moy jëm ju am mu yaram wo am ay suux ak sidit ak deret di dundu ci lek ak naan jëm joju di nelaw ak yew ak ay yek banexup sey lolou moy dundet lolou nit melaw mi ngi ci nit waye mi ngi ci malay itam nak malay ne ci keur yi ak li mo wax melokan wi ne ci nit ni ndundat la yam ca ki xamut luy nit du xam nit ndax nit loolu la de loolu ngi ci mom waye teewut nit dafa amum xel di xalaat nit day dem ak dik di am ay diko amal nit soppi aduna ba mel ni mu mel tay ji ba di ku ko neex gis legi mba mu dekk ko legi loolu lepp nit ko def té lolu xam nga ndundat yi ci xam nga lolu xamuñu mën ñu lolu kon nit ëppuna ndundat kon bo néwon nak tariixa mo bo néwon mo tariixa la kon moy mi ngi wala nga nit ndundat la wax nga dëgg dé mom la ndax mi melaw ndundat ngi ci mom moy kon wote serigne bi tarixa ngi ci bir ndax am mi charte waye nak amna leneen lu bare bare bare bare lu ne ci mom lo xamne yemul ci moko wër du kesse
1: bo borom xam xam yep deugal nañ ko ba gis ni tarixa al mouridiyya mom tarixa la bo xamanteni amna yeneen jagle kon jerejef ci leral yoy kon ci lolou nak ci ginnaw serigne bi yalla subhanahu wa ta'ala bimu ko yobbo ci mauritanie ci gannar may ko fa xewal yoy mu ko may moy nga yi nga leral sang waye naka non tamit subhanahu wa ta'ala defal ko fa li reuy moy may ñepp wuysuko bir ak biti ndax fofu rek dafa sax nek fa ba nim ñi bisé le bimu fa jugé amna fu mu dem fofu mu dem tamit yen moy xexoy yi ak naka la nga xamanteni ba nga xamanteni dem na fa yeen charte lañ teñkoon ni kep ko fay dem li ak li ni nga fay dem ak mom serigne bi tamit bam fa nekké ban jeexit la def ci mom ba nopi def ko ci yoonu mouride
0: moy kon dal serigne bi jeele nañ ko gannaar yobbu ko delé sa barab bobé lañ ko yobbu ya jox ko fa ñenti kilomètre yu carré souf def ko titre foncier de dal ko koy jébal ne ko li ya ko mom jox nañ la ko man nga fe def say dekk way ak say tol ak say ta albe ngir lan moy gis nañ ne la taxaw ñuko yobbu ganar lolu mom setti wut lañ ci bëggon amuñu ko ci kon nañ ko fa jëlé buñ ko fa jëlé nañ ko delo ci réem waye tam ginaaw fim nekkon muy bawal ñi fi nekkon nañ xajoo wuñ ko buñ kon buñ ko delo ci bawal nañ ko yobbu feneen fo xamne nak buñ ko fa yobbu boy tam def ndax dana sori lol da naqari te gis nañ lolep dajé won na ci Thiey Ndiof ñu ra ko fa yobbu mu nekk fa juroomi at yo xamne nam fa nekké won fofa la daldi tambalé waté la wéyelaté digé bimu doon def bam demago ci geejji té moy yar nit ñi ci sa atti bimu nekké mutal la tambalé waat yar bi yo fa ñew xomak fa la ko tambalé waté di jàngalé ak yaré nam ko dalé fé waye jawi mauritanie ak charte ya fa doon dajé bokut ak nam ko bëggé won waye ci lay ndiorof nak fala amé nak lam bëggoon all bu yaatu bu wéet bu sori bu metti bo xamné ñam fay nekkal ñu yam lañu doon ñu mëna yar té itam da na leen yar nam ko bëggé mu nekk fa nak def fa loola juroomi at yo xamné nak del tam lam doon def bam demagul ci geejja def nako fofa yarat mbolom du jeex def na ay joon tassaleen ci rewmi ngir ñu yaatal yoon wote ba bam fa defé joon nak ci lañu gis ne kat ñom dañu joom way ne kat dañ koy dimbulé ya ndax fofé da wéet lam bëggoon lepp am nako fa ba lam bëggoon ta moy defal ni fofu la ku gëna mëna mané ñu ne kon dédét dañu joom nañ ko jël délo siat ko yobbu ko ñaarem buñ ko yobbu ndiarem tek ko ci sen wet su boba sati ya taxon mu don ya tax yam daan yalla dana yaqku tax dañ koy indi ci bir dekk bu mak dekk tax njabotam gi di jaxasok niti aduna yi de nga du mana def dara lu soti mbolam itam dana ni xepat ci kawam nañ ko la defé mu don galankor motax ñu nañ ko indi ndiarem ngir galankor ko waye buñ ko indi ndiarem nak safanu lolu mom yarem fala manam nal bimu amone ci toum beugone def Touba ab dekk bimu ko beugone def ta nekkon fi ab bi joom ñaat mu nek daay tarbiya ginaaw ba mu joge fa dem ci tukki bi ngir ab ay yitte yum don doxi bam del ci waté nak lam beugone ci Touba yarem lako defé yarem la ñëk jëmmalé dekk yarem la dekk am fa fukki at ak juroom ben yo xamne gënta amul ben barab bu massa am fukki at ak juroom ben mu dekk fa fofu la ko defé fa la sosé dekk bo xamné fa la dekk mom ci bop mom jabol gi sam part fa kërëm amat fa njabot talibé magi wër ko mu amum pencam tabax juma daaytu daari xam xam yi diri daari alquran mu don dekk buñ nos mu am njit ñu tuddé chef de village denga lam bëggo lepp mu jëmal ko nek dekk bo xamné ab dekk la mu doora ñi bisi Touba
1: la ci wo rek dum dafa fukki at ak juroom
0: den
1: kon amna jeexit ju reey nak ju mu def waxum ba ci jimmi yoolu ak Senegal
0: waaw nak def na jeexit ju reey ndax taxana mom xam nga fa la amek dal go xamne ñepp xam nañ fam ne ku ko soxla man ko fa fek lool taxna ñi bëggoon ñi ko bëggoon ak gis ñepp mëna ñew ci mom jariñ li mu yor gëna mëna tassaro
2: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله
1: وارو ميكي دافاي ديني ياك نيتي ابنا ياك نيب ديكو فك فوف كوناك مو فاي ساديو وارو با بيتيم ريو وا غنار دي نييو با وا ماك صاح دي نييو ñep diko fekk sa fu fa dundam nos dundu talibé nam ko bëggé hmm day wané né kon ëlëg ak sibir talibé yi buñu gisé Touba itam Touba nañ ko def non na mel non té talib fuñu mëna dëkk nañ ko def mu nekk dëkk bu mel non kon fofu lañ nosé dañu tuddé projet de société bu sëriñ bi daal fofu ko sëriñ bi jëmmalé
2: fa
1: lako jëmmalé dëkk ko bëggé jëp ko la ko yene woné jëmmalé waye dir bi nek Touba day waye nek gutone ab dekk ginaaw bu ñëwé ñaar la jëmmal lam bëggona Touba bam ñibisé joggé ñaar ñibisi Touba nak la le projet bi tambali wat man defat Touba mu mel dekk mu doon dekk bam bëgg ci la ñiko fi wutut taxaw tam taxaw ni ci nek ni
2: ma sha Allah ta'ala jërëjëf ci étape yu am solo yooyu nga xamante ni tudd nga ko tàmbalee ci Mauritanie bi nga ci jógee nga leeral ci seen jorof diir sëriñ bi lam fa def nam fa nekkee woon jeexit yi mu def nga xamante ni tubaab bi li taxoon mu tànn ci seen jorof réussir mu dellusiwaat ko yóbbu ko njaareem jàpp ni comme fële ab indi ci ay taax su ma ko indee ci biir taax yi njabootam jaxasoog waa taax yi maanaam ñi muy yar ñëpp jaxasoog waa taax yi dootul tal kenn dootul mën a defar kenn ñim defar sax waa dëkk bi danañ leen wàll seen jikko waaye nag loolu mel na ni mujj réussir ndax sëriñ bi waxal na ko boppam ni ñoom ñu ma indi fii njaareem suñu xamoon ni duñ ma fa indi taw ayonu sirrama fi sayri maaraamu loolu duñ ko am mukk loolu nag tax na lim bëggoon a jëmmal ci yoon wi nga xamante ni moom la sos mooy attariqa al mouridia moom mu daal di ko fay jëmmal nag dëgg ndax ni mu bëggoon dëkk bu mel ni Touba waaye amul woon possibilité ñëw ci dëkk bi mu daal di ko tàmbali nag di ko tabax ba mel ni tabax bi màgg ba ak noonu nag la fa jugee ba yàlla dogal mu dellu si ci dikkam bu tedd bi loolu nag kon si Diafia ginnaaw étape yi yëpp nga xamante ni sëriñ bi mel ni dafa jaar ci ay coono yu mettee metti lu jiitu muy am ndam lii ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ci mujj gi loolu nag suñ ci mënoon tënkal rek joxuñ ci ab yóbbal boo xamante ni nga ab taalibe boo xamante ni jàng dunduk sëriñ bi waaye guy xeeñ ci mboolum sëriñ bi danañ ko mën a yóbbandikoo rawatina ci màggal gu réy gi nga xamante ni moom lañ dëgmal kon su ko defee ñu dénkaat la kàddu gi.
1: loolu benn baat rek lañ wax mooy li sëriñ bi waxoon ne na baxtuku maana laa kat din badaa lii xam naa araay doon mu ab badaa. jaahidu nu fi la avion sëriñ bi nee na bu leer nañ coono bi ma daj bi may laata am gërëmu yàlla bi may laata am li ma am kon na ngeen xam ne yéen itam bu ngeen bëggee dara da ngeen di jéem a góorgóorlu nangoo sonn not seen bakkan te nangu dëgg te jaar ci yoon dëgg salaatul mustaqim bàyyi ay caaxaan ay tappale bàyyi lépp loo xam ndax sa bopp la teg seen tànk ci yoonu dëgg not seen bakkan bañ a topp seen i bànneex bañ a def lu leen neex bu ngeen bëggee lépp ngeen di fexe ba daal fekk seen tànk ci lu leen di may ngërëmul yàlla. kon lii daal daanaka mooy bi nga xam ne moom sëriñ bi xamal nañu ko ne war nekk ndax fi mu jaar moom wax nañu ko kon ñoom bu ñu bëggee foofu nañ jéem a góorgóorlu ci roy ko lañ man duñ mën a jaar fa mu jaar waaye ñu roy ko lañ man ci yoon woowu nga xam ne ci la jaaroon. ko sëriñ bi nag waxoon na ne bi ñu ko indi jaar tubaab dañoo bëggoon ñu xamoon li tax li ko ci naar a liñ ci naar a fekk ak li ko ci naar a fekk duñ ko def ndax ñoom ci njaareem lañuy jeex la seen i mbir di naax saay ci lay jeexe ci lay saxe waaw tubaab ya ko doon not wéy na réew mi jot nañ seen bopp waaye mbirum sëriñ bi moom tubaab njaareem a ngay des doon njaareem jumaa jaa nga fa daara yaa nga fa dëkk baa nga fa loolaa ngay law nag ci ñëw na Touba loolu ma ngay wéy di wéy mbiram kon sax na ñi nga xamne ñoko wut ginaaw ëpp ñaarim bogo lañ seen Cheikh Abdoulaye Hat ñu gëné aduna Seyd Salihu ñaarim la gëné aduna ak jabo gi ci dess waaw sa gis ngeen taxaway ñoo ñu taxaw xam nga kon lim ne won lolu ak de ak ibqaun la wa ikram lolu leer na nañ waaw mu wok kon dal lolu kon xeyna mom lañuy tanki bari ñoon
2: sax ci waxtaan wi ngir solo ci foko takke njariñ yi nga xamanteni mom la waxtaan wi andal kon dunduk serign bi mi ngi nonu rawatina etape yoy nga xamanteni mom lañ doon waxtane muy ginaaw bi mu joge ci tukke mburey bi jaar mouritani jaar cieur djelof ñibbi ci njaarim def fukket ak juroom ben banimu delu se ci touba gi nga xamanteni mo nekkon dekk bi mu gëna nak la taxoon deug deug touba bi genné ko suñu borom defal na ko ko ndax ba aduna tukki lolu dotul dok lolu dotul fay kon no ngi sante ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dello te mom lepp lu mu daan def ak ci kadior xamne ne fep fo xamne ginnaw ñi di ñi mu fal di ay ndawam ci digënté bawal

waye daf lay won solo si nga xamne ñaari téré yoyu am nañu ko ndax as-shifa mom kuko jang wala nga yër ko mom da nga xamne téré bu ama am solo jitu téré bobu nak la ibdul mualla wax ne budul won ak mom kon bari waana lo xamne ken duko xam ci dundu yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune no kon buñu yam am serigne bi nak xam ci mom lu bari nekkon kharitu cheikh mahmoud al bashir ñu natangonté ci lu bari ci walu xam xam jaxaso ci lu bari ci walu xam xam jëflanté ci lu ci mom la jaaré ma am ko bobu ma ngi tollu ci sama ñaar fukki at ak nangam tollu ci gëssu sëriñ bi waye boba nuskha bobu moy bi nga xamne jamono yoyu mo tassaro won

nangu gi nga xamne defal nako kon téré bi mom lolou manes nako ci doylo dinañ ci ñëwaat nak buñuy xamlé niñ ko bëgg waxtaané inshallah. Dundugu yaa dal ak ganem jamono ak lenn ci liñu xam ci aw askanam te lepp sax nak ñong ko sukkandiku ci muqaddima bi nga xamne mo nek ci biir téré bi ci tabaa bi ma yor ci sama

askanu ko ki wi nga xamne yag nañ ci mbax yag ci xam xam yag ci diine yag ci ngor kon day melni cheikh amadou bachir ñaari wajur yi nga xamne

ay wayjuram xamal leen ne Fatima mii dama ko gërëm. Soññi leen it ci ne nañ farlu ci jàngal ko, ndax jàngal ko moom la waroon, moom la waroon, waaye dafa am ngant te saa bu yàlla dogalee. Xam ne wajuram bu baax ba ma ngi ci géej ga, waaye itam bi mu tollee ci war a jàng ak sàkku xam-xam nag ci lañ ko sóob. Ak njaboot gi sëriñ bi tegoon ci loxoom di a Cheikh Mahamadou El Moustapha ak a Cheikh Mahamadou El Fadl, Cheikh Mahamadou El Amin ak ñi maas ak ñoom ci seen i bokk yu baax yooyee moo tax.